horas 44 minutos. Kule uloko tavana shepali kupokaliwa wagumba zizaka yitini mabotolo mambanya baba wa shwela. Shonde shonde. Nele jivana sheo.

aimanyinganga ninyika ngati mwa mwana mbuzi yaga namba yokurozigwa ino yaka ino achimmazi yetu kuli ipanga nishiria ngajiembeshe ya nzakuwa vane ligongo tukuzauka vajinji njemu shendire verelemu.

nagan din kutuga land din kutuga la yenu ngapa gaba shambesh te yangalondeka kulola gambu jeba kuenda sa sa sa ntwishi lebele bushiraka sa imanga yandimile mwaziene ngapa gaba shambesh te le kutiyai unijwa mazieto unenguli ipanga nishiria waku tende yangalondeka oyawele asogo de jena mbone ngwenda

0: chikukwene na nkhani yokhudzana ndi zintchito za kuyikaphula mmisewu yosiyanasiyana ya mdziko muno.
1: Achipani Frelimo kunena kuti zintchito zimenezo zikhale nkugundika mdziko lino la Mosambiki mopatula chigawo chaniyasa zopakaphula ku misewu osiyana ndi njira imeneyi yokwezera mioyo ya wanthu mchitukuko cha makhalidwe abwino. Ndi chimwecho nkhaniyi yachita kutambasulidwa ndi memba ya nthumwi yachipani Frelimo Komisam Politika imene imathandizira zintchito za ndale ku chipanichi muno mchigawo cha Niyasa Damian Jose, yomweyo ndithu anali kukamba kuti kutchakulira kwa mipikisano kuti makampani akhaleko pa kupikisana mu ntchito zimenezi zomanga misewu aphula ndi chinthu ndithu chabwino chimenecho boma yaganiza. Kulingana ndi mkuluyu, kupaka kwaphula kumisewu yokwana inayi yamuno mchigawo cha Niyasa kutengera kuna kuti chitukuko chipite patsogolo ndi kenaka wanthu ndi katundu ajenda bwino mkati mwa chigawo chino cha Niyasa ndi kupita vigo vina ndiponcho kulumikizana pakati pa chigawo chino ndi maiko akunja. Damian Jose akamba kuti kuleka mchomecho ndi kuti zintchito zakumanga misewu zithandiza kuti wanthu ndi katundu ajenda mwa mtendere ndiponcho motetezeka mwakuti mpaka pamenepo zikunatengera kuti nkhani za ntchito za chitukuko cha chuma chinakwere kuno ku Niyasa.
2: Seria un passo muito grande na miglioria das condições de mobilidade das pessoas e bens em vários pontos da nossa província e isto também contribuiria para
1: imeneyi ndi njira ya mtingo patali ndiponcho mchomwecho tikukhulupalira kuna kuti ntchito yomanga misewu aphula ndi omweyo ingatengere kukweza kwa moyo wa wanthu ndiponcho chitukuko cha chigawo chino chomwecho ndithu ngati dziko la Mosambiki. Tikudziwa bwino kuti chigawo cha Niyasa chimakhala ndi chitukuko chachikulu ku ndime ya zintchito za chitukuko cha ulimi ngati tilekezi nyemba zimene zimalimidwa kuno ku Niyasa ndipo misewu abwino ithandiza kuna kuti katundu mmeneyu akhaleko nkuyenda mupande mavuto akuluakulu mmisewu ndi kupita nayo ku misika yosiyana ngatincho kubwalo kwa chigawo chimene chino cha Niyasa.
2: E se as vias de transitabilidade melhorarem, naturalmente haverá muita possibilidade das populações transportarem o feijão, não só irem vender noutras províncias.
1: Memba ya nthumwi yachipani Frelimo Komisam Politika Damian Jose, yomweyo ndithu ndi yothandiza zintchito za ndale ku chipani chimenechi muno mchigawo cha Niyasa kukambirira kunena kuti kumanga kwa misewu aphula ndi chinthu cha mtingo patali chomwecho ndithu chithandizi chitukuko cha msanga muno mchigawo cha Niyasa. Maplani akulangiza kunena kuti muno mchigawo cha Niyasa ingathe kumangidwa misewu aphula pa mtunda ukwanira nako 500 kilometrus kapena kuti makilometru 100 ndipo ma projekti amenewa akulangiza kuti pofikira na mchaka cha 2030 angathe kumangidwa misewu yochoka pano pa mzinda wa Ichinga kupita ku Makaloje mpaka ndithu mchomecho ku Mchinje Ruvuma kuchoka ku mzinda wa Kwamba kupita mubuma la Mikanyelash ndipo mu mzinda amenewa wa Kwamba kupita ku Maua ndiponcho ngati kuchoka ku Kwamba kuno ku Niyasa ndi kupita ku Mashishe muchigawo cha Zambezia. Komweko ndithu amene ali kuimirira zintchito zimenezi ndi aunduna ona za maendedwe ndi zintchito zina za chitukuko cha maulendo kuno ku Mosambiki.
0: Nthawi ndi kota 2:04 kizorezi 45 minutos mwasera bwanji konsekwense kumene ndiyo muli nthawi yabwino kuti tikupatsieni programu ya nkhani za masewero kuti bwino lake tisangalale ndi kanyimbo kamodzi.
3: Nkhani za masewero.

0: kumanilo way hapari.
1: Mapulisyo Cabo Delgado na wale pela anamawani wira akaleng kai yi wana na kamapulisya ya himachaka atu oti kiniha angkukureha chani upankacha ikoto I provincia yo Cabo Delgado. Molumo ole pelia anamawani angkumenila kumahikuala ananyata angkukureha chwa provincia utumerela manana makina ku wola liami hupi ni molumo uototi ya pimana anamawani anlamulia ukala mito.
2: Ye anakotwa ya angkiriwa ikotu kwa angkiriwa ikotu kwa wira chani wira uvari alikata omono irwano chaonjo kute kinakena wano ye lela ile imanana atwasau omaterrorista ya ahoni kiriela va ipani ku iyo va irede mushikitera iraka ya sina wiva mahukuma kavi e para aina uganyari ye ikotu ye ipankalia ye lela
1: Amuji opo ha emia taru anokala ni makatamiho wala oha wa distritu taru cho provincia yoniasa unahala wapa nyampango woka welia ipapelo yoi majera wa vrajela ni utumirela itaya yuitania iduwati. Ferroviari uampula honshinta njana susia sound sportivo pema ampera eli kwa moja masintano umosambola mwaka wa 2026. Ya pikali hapari chulupalene chikina kuchinghale hukumihira vaholo wote nkajiani usomia nimi Nasira Dalf. Karipu wikwela ugorera nkumanelo kuhapari. Ukumi itu impavelia natu otene. Wosumana yela, anena apankia ka iprusao alopwana arena nyete variare sipitali yulupale yo Zambezia. Amilcar da Concessão.
3: Ovirlavo achu ere alopwana amvirlavo e konsana ni makumeli niso ya kiliwaka. Esimana yela mpaka warwa omelo wa wia sasi makalilo variriwa ampamela esipitali central ya provisi ya Zambezia poma ya vachwapo. Governador ya provisi ya Zambezia piu matush ejelenle. Mwachu o pachera, ayuwe miteko inha, sine jihiwa na veto achu anna yao, ankeni wawui ya sasa makalo, a ovaririya ekumi yao ya mwespiritali yele, ni makache miho hiyana hiyana. Piumatush a opa, ana nroko wawui ya chele wawui ya sasa makalo, a wari herira ampamela.
4: Primero para confortar aqueles que acederam para poder, de facto, serem submetidos.
3: Wapachera na lipishe achu ya la... Anamu ijeru wa wawii. Sote na iha, ere miteko singe waka vihiria. Wana wii javinya krosibiritale, miaha iha saviraru, ena hala wa sasa makarelo au kukala miteko sawa yaya. Hirunu ampamela nari elapelaka sintoko achu ya rela ya elapelaka.
4: Curados sem hidrocelo e podem fazer uma vida normal.
3: Achu amuhamuha, alajenilembe tipon saradu samiki, aiwe muteko la uniso wejiwaka pama ni makarelo ormelea.
5: Vitorini zaya musa.
3: Miteko soheji wa pama. Kwa wehiri wa wiva nuki na halo kwa kila miteko saka karela kakila pelaka. So tene seja ya pama. Vano kamulopana ante ruene. Wana wii miya hasi seha. Sana ririha mwili haka ni makupa makena ako. Alopa na amuhamuha. Alajende mitipo saradu msemeki. Evareni riwe makalu ampamela.
1: Asante Amilcar da Concessão. Anatropa anuahweha mpahari ukab Delgado aninchariha ikuru wira akupalie nana mawani ya chariha ka umaliha molumo. Anghima chera anatropa anakukurehacha mawani nghina yokoto ya nanyata wonchokola wochulo uwela pwehu. Tenente Razak Salimu Enre aholele umawani wupachera ya chuweleke anamawani wopavela ukulvelia nkavihiro wokikijeria womawani. Panira mapulisia o Cabo Delgado anawale pela anamawani wira akale nkai yi wananaka mapulisia ya himachaka atu otikiniha ankukure hachi provincia yo Cabo Delgado. Molmo ole pelia anamawani apankieni Francisco Kwereka onrita unawahwe hacha mapulisia I provincia yo Cabo Delgado. Mwahina kumahikwala ananyata ankukureha chani upankacha ikoto wa provincia utumirela manana makinako olalia mihupi. Molumo uototia okukureha cha imawani pimana anamawani walamulia yokala mito.
2: Ye anakotwa ya hina kala hawa. Ahokiriyariwa inesetu ikoto kwao. Ankiriyari ikoto kwao wira chani. wira ubari alikata omono irwano chaonjo kute kinakela bano yelela ile imanana atwasan o materrorista yala ano korosela ahodi kirela ba ipani ko au iria ni ba imedu kweli ni na wiva nanacha na wiva nanacha yoyoro itri wotia na iyo ba irede mushikitera iragaya sina wiva mahuko makavi e para aina uganyari e kotu ya ipankalia elela konta waka podi wira ni hirwe mwalde ya toko watakari masu malaku ya e mentira che chinkriera ya na wiva nanacha never na kotu shani mtu wale horwa na tumi hawa bankia mtumi hawa mercado ha wewe kati kelewa itucha kwa rwane uwe hukiwa rwane atu uiwa utuma kano aja wanchu mwata kachata umuiva nne mtima ini mbashima atu wasama otene ya mato urise yala papa nkachali yenye yo ni funkumela ya ungu uonu pahalma funkumela ya utubaria nonsoke chinakele tuyo hivo iye wakina inafanya ni muiwele tuwe nene yontu nera itucha kachu hokela Na tukia. Iye uwe renchali mwiniwe lele. Iye yeyo. Nose kawu ni ipuro ispitali. Nipuro ni mtu luale iye ipiri ya tui hokela. Apashariki. Kawu. Wane nkala itui otia.
1: Mpanti nkina kuna wapira na mawana tarihila kami hupi. Chinla kiheria na kolele. Angwa wa ukumi. Upankele ikitelo chora mela ukumi.
2: Apo sonte. Ile itui otia. Manana chowashiri materruista. Irede mushikitera yon hiyo uzari. Iyo ituotia. Iko enesi yeyo wiria koloru ni hihele majini yeyo. Itrinkale uotia. Mpako utarehe atu amara hospitali iti nhimi haya. Yeah. Kila kala wiria alchef kukwartera mpawa anale letre ukolera. Mena. Iyo kengisai kana. Ana mawani wira ni varana jemono. Apu mwa polisia na apovu. Mbara cha mwono, uhira ana mankelela, ihini kelele.
1: Ananyata ikuha chinji ankala mawane pimana ahana uhimajia waho lele juwajiriha uvarianteko.
2: Ana mankelela na anuokumania na hapofu. Paropia unipuro niriayano akumale matokoni. Asane, mpaka waadhe ni usia, wapurisimari, mapurisi ya uhira, mapatane kava vizinyo aka kanona na leria rupempa mashimika ligariki kimera wira kirin takwani o khavo nipurone akanchuwele nipurone nikale hapo mtu nchuwele nipurone nikale mashina vele li hamsuruko kula ni huko usimana kikimala na vale li hamsuruko mwinji nipurone mara ye kanichuwele mano ni hana ni kursi bariki autoridade wira ungwe aha mo tikini hacho talvez ri wongo kotoni wongo na kumela ke
1: mol ma francisco kureka on rito na wa ha ma polisia varia ri komandi o polisia uno o cap delgado o perka na mawani o kalamito ya himachaka atu o tikini ha angukure ha chani upanka cha ikoto i provincia yo cabo delgado itafauti johi kalana itaya jopavela wala ni uruweria ijolia wanawavirria ukumihenra uhikalana ijolia tuwiliha amuji akina kuota waikoto ampanania masentru akuparehela jaya amuji jimpanania nchoko uhiriare ni wohito wa provincia yo Cabo Delgado. Amuji akina kuota waikoto akoha kuhachie ni Radio Msambiki, masentri yona nona, idisidio mkwape ni untoko tauntuchi, inre, imamata, chinachi miakaya, nasinene, wanarika-rika, kamana, anlima, mwaka moja, mwaka chia, imamata, nasinene, itu, inachukuliha mrima, nilongkona wangukuwaya, nkavihiro wajolia. Mpingo unokalihera ni unjari hangaku njoku wachulu uwela pehu. Unawakavihera amuafano ni atia na apankelie ikoto ya nanyata. Miru kuchopa nyaha misuruku njina uompanko uone machereha upankela ni ikirini ikoto uonchokola uwela pehu. Ukab Delgado miteko chimvaria idistriti omakomiha ukisanga ushuri unkwape untuchi ni upemba. Tiholi hacheria ka miteko choto tia ikuo. Usararia itapwa na koso itaksi mota ni miteko chikinaku. Chuwapa nyaha misuruko amavano ni waliha icholia asimuchaya. Wumiteko chicho chinavaria madistritu cho provincia yuampula ni uniasa wakaviheriaya misuruko wakalakawane imiliano elfu chese cho dolari ukalen suruko welapo yu Amerika. Ni mpinko wunduniani unkurumichiha imawane chicho wankaviheriaya miteko. Chompira. Uniasa amuji imyataru anokala ni makajamiho wala ohawa odishiritu taru unahala wapanya mpanko wukawelia ipapelo yohi majera uvrajela ni utumirela itaya yuita ni Duarte. Januari Eduardo.
0: Asitiana upira makira malaru ay distritu tarusa e provincia uniasa ankilo vahiwe papelo iniwe mihira uvarla mteko itaya eneri wa Duarte ni asitiana ala tasitiana ohawa wala osiwa. Bayeyo, miteko iya, simverhiwe distritu sa omaua, wamtarika ni wani pepe, ni eprojetu ela, eni holiliwa ni kuru na sitia na inu provincia uniesa, neri wa fofeni, varieri va eprograma eneri wa alkans ya wii efeti. Masu ala, asuwelhiwe na mararu una, vasede va distritu ya omaua, ni mtukwe ni holi programa wa fofeni Clara Armando, vamtukumano wirane ya distritu ele, wawi nyerira ipapelo iya, wa asitiana ala. Clara Armando, on hima wira, ni ebapelo ela anibahi wa asitiana, ela enkelo kavihira, uwira mholo, ikarike minye kunyaku, akala mtupote onra, uwiha minye kunyaku, sowa sasa mpuro huomaka.
5: Van nerela yowi asitiana, ikalike okalano itayaya ne dokumentu. E dokumentu enera yowi tayela tiawaka, wodo teke mpaka, havo anawe prawao omola. Nera yowi asitiana na silo kwana ekaleke ne dokumentu ya etaya. Porque dokumentu ele eri antoko bei ho amutu. Bano dokumentu ele bei a etaya. Havo anawe yowera yowi etaye la tiawaka. Ya watu hao waso kushe dokumentu ele wawo nihera enahalo roromela yowi etaye la tiatiana ale. E projetu ele enera yowi ya tukule asitiana bramusulu. Asitiana ekaleke okalano ituso roromelea. E dokumentu ele vale ena roromela yowe taele tiawaya.
0: Holumaya, musatoro a eboma ya wanamuwa, Omar Sulemani, on hima wera, ni papelo ela ambahi wa asitiana. Enkiro kafira, otukula miteko sinivalihi wa asitiana. Mpanta ula kwa e provinsi ya Joniasa.
6: As nossas mulheres vão registrar um grande desenvolvimento.
0: Hiyo ninonhira oteli wa Murima. Mana ya asitiana ay distritu ila wabahi wapapelo ila. Inkilu kafira wawira ala ekalike wabari hamite kusaya wikara mahosho. Epaike miteko sintukula okumaya ni otukula wanaya wikara mahosho.
6: Va impactar de forma positiva primero na vida da familia y na vida desta mulher.
0: Holumaya asitiana ya kenle papelo ila eniwe mihira ovarla mteko itaya. Amsukurela guverno fofene ni wii efeti ni romihe kawira. Ipapelo iya sinkele varula mteko vole avahiriwaya.
7: Kimilavi Antonio. Ela kakela kawako shule wara yele nuki kavira mpako holo. Kala hii ipapelo etoko italiahu na mwera wankanela. Wana anuvanu hona wera yomala. Unakala nuruniye ila anawa mtu unawa kitaliahu. Unkumi ipapele niyela unoni hira nakala wewe pomno shule wera ani. Italiahu ile kia wani kia manene yola.
8: Ika Sebastian, enjoy kavira kufanya taliyau achia waka wera intro makavava wohana kumiaga dokumenti la wera dukari la kuhani dokumenti.
0: Atu ya kende papelo, eniwe mihira overlam teko itaya e district yo wana mungwa, yonihiraka otelio mrima mwahawo vahi wa papelo eneri wa Duarte. Januari Eduardo, ukumela, Oniasa.
1: Nkumanelo kuhapari ilelo ichuma mahuko kumi na matano loko na tano mweri unetano mwaka welfu pilini we miakishirini na sita. Aholili omunisipi stadi wa mpula kanu hala uwale virela masufero aino hala utarihelela metelio ni aino hala upia mapuro ampavela ya mayopa kiria arija euros.
9: Ama holela omunisipi uye wa mpula ahimi ya oromeli hawaba haehukumu anapakira. Anroa opanyiwa ya kushaka atu aipinge opuro ni pavelaya opuro wohibari hanua. Muhina mukale loyoda wa ihisapo isia sinlimwa mushapani. Sinto kuhimiawe Orlando Munyaki, univara mukora ama huwelela akonseri municipali ya Wampula. Winre, kanroa we mererua anapakira. Omale lapahi, mapuro musuelihiwe hata uhimwale wira panroa ya ulimwaka dejmetikash. Orlando Munyaki, walabula na mashishi ya Ismanaela, muhina mwa programa Painel aradi Musambiki wa mpula no, usweli hawira, akai wa mafishkali murampa ni mwuhi ya nasa, yawo anetele la wosia kihawi, mashoferi, ehitiale woko malela, uvara mukale loyola uhine mererua.
10: Com relação aos encurtamentos de reta, eu queria aqui deixar um apelo.
9: Ni mulatu yolola woku mshiwa ka atua ipinye onro haya, miyo kimpavela wasuliha mashoferi hata mapasajero wira, mapuro atumwale sintoko osipali, osefeemi, omerni omerkadi o matadori, munkela ulimwaka dejmetikash. Kuhimwa, munkela ulimwaka dejmetikash. Kunihimwa wii, pakanle mapuro yale, munimale lawe shapa, hata kahiyo mapuro mukandia ya okurwaka atu, ahimale lavavale. Hiyo wokala ama horela konseri munisipali ni mweme la mapuro otene, oweha weha. Ni mapasajero ahana usue la wira, onilimbwa teshi mapuro ama horela konseri munisipali, muhimia ya wii mpaka upuro kata, ongela olimbwa kateshi. Vano mutuwo wona wira onovika na upuro yowo, onovika na mapuro yala ahimwale va, ohana uncheria to eteshi, ela nihima muhina mwasha apa. Vano akala ipakira sa munisipio ehisapo aya erimo sapahi 15 metikash.
10: Pelo trajeto todo 15 metikash.
9: Orlando Munyaki, univara mukora wa maholela akonseyi munisipali ya Wampula, asuelihaka iketelo singela otarheliwa ya panyiwa mashoferi anashapa ya kurushaka atu mapuro ohivarihaniwa winkurtari erota.
1: Asante ya rija eurozo ninte kwa hima jara aholele o munisipi stadi Wampula kanu hala uwale velela masufero aino hala utarihela metelio ni aino hala jito opia mapuro ampavelaya mayopa kiria uihi ya to ihisapo joli vihi ya pufia. Uyola mwaka china hala uteke shkulinya taru district yo maua i province yo uniasa wapavela ukulveliha nukurumichiha asana chikani usoma. Januari Eduardo.
0: E distritu ya wanamuwa nino provinsi oniasa, sinkilo tekiwa mwaka ula, ishikulinya taro sa marano amiteko sa osomi. Vayeyo na nanovaa, so pachiriwa amiteko so tekiwa eshikulinya emosa ya vasede va e distritu ela, ni mholoma ya sinkila obariwa amiteko so tekiwa eshikulinya sa wamlulowa ni wamapula. Mholeli amalano amiteko so tekateka e distritu ya omangwa Felizardo Biriati. Ay himme msur kunkele barilo amteko, va eshikolinya ela, sinkele okara isala pili sosoma, ni puro ankila taya atu anibara amteko, paromo sa ityovera, ejardi, ni mtipo osova hamahi orera, mpakato opakiwa kako. Felizardo Biriati, on hima wera, ni opakiwa eshikolinya iya mapuro ala, unasoro meliho wera, asina mwene akani, epakireke osoma ehinane unua, uwera gelago shkola, eroke esuendene etu, yo prila wiwanyea.
11: Uma obra pois lançada
0: na escolinha ia na sasirawera ashina mani ale ansoma i classe so pakira were kalike oshutira lelo eri khani bi khalo so hier hier na sasomi ni to ner la were ala yaro kam holo e kalike osuela mana ya otrokula itu sa osomi ni e distritu ela erimpua va miruku ia so kuma washutina ashina mani osoma
11: lelo estar ni sino normal non van ter dificuldade na
0: yari masu am holeli amgalano amiteko so teka teka e distritu wana mungwa Felizardo Biriati. Anleli hirika, otekiwa weshikulinya taro, samarano amiteko sa osomi, e distritu e wana mungwa. Januari Duarte, ukumila, wana mungwa.
1: Asante Januário Eduardo Okuma Uniasa. Amuavano o Cabo Delgado, anakurumichisha wira apahere wiko lihachira utavarele ha muretele ni wana na chitu chinopo piha ukukure hacha makalelo anamawani umosambike muavano nulamulia wiko lihachira uvara nteko chotru sela uteka teka jai provincia o Cabo Delgado ikanyula cheni koto ya nanyata miaka chivinre chicho uvara miteko chuunchere hangako womawani molmo okrumechia apankieni kino kaitano ngolele ompwinku laponwa wa mwavano watokumanyawe njana na mwavano stade yopema nina komite ko chuoto la uvara i provincia yo Cabo Delgado i koluna ni iradio chotu kulelia venjene kachina panya ikove ana mawane ipoma yoshuabo Amilcar da Conceição
3: ikaruma sansu ena ukula akoma kele poma yavacho province of Zambezia akoma kele muhamuha ama kenle mukerekere mwaibare mapuro onyakuliwa mo naru undumiwa machipo ala aiwe miaha tiso hiya na wana wii ohiyu tuhiyu hamwera wii chua ele lihera wii miaha zise ha sintepasha omala wasumana Gidu Vieira Mohane Amina Evaristo akoma kele poma yevachopo awe miaha sene sise ha ena hiya anamane wii chua naru orupa ohiyu Nare mama kupa makina agotho achu awijeliwa ehinkara no manera wichuwa
12: barulho aqui na noite mesmo a gente não consegue mesmo dormir e barulho daqui para ali daqui para aqui
3: mahola ombro purleka machipu wile nino makupale ibarsi hana jamenda magogo anna tepa ni karuma sa sin si hanto ya hulaka Kichon kala ahiruru no manera. Maikwa haiki na ako mchona kandu mwana wii jeliwa. Naru mwana chunaka wii chua. Ni karuma singho sama chipo. Hiva hini mwera wii chua. Ne mwana mchua wani jeliwa. Ha mwera wii chua. Mchua onakara. Eh, nere hai. Masihi yenu ikuwa hasoote sene. Ikuwa hava kamba kana soko ntare wa mahiku. Tanrumi hayasha.
13: Mimuja situasao piora mesmo. A música não para mesmo até 4 horas.
3: Ayer hinha Melo Enriquez, mholeli anikuru nimbareria mwemiteko sa ikaruma mwa epoma yavachua mwe conselho municipal. Aimaka we niswe la pelaka mwawi evukule nari emadihe miaha siseha sa ovuasha nsune ikaruma na machipo hiyana hiyana.
10: Nas barracas também está a fazer esse trabalho em cada posto.
3: Muteko la na lapela va mohani kurna inai. Mwevelevelo no lapa makupa usanga rivera. Eri mwesikwatara ya neraru. Lapa tu makupa uolishun. Ari mwesikwatara ya nawili. Ne merira kawi no lapa to mga makupa wavenida maputu. Nindoche poma ya vachobu mahiku meeli mararua mchuli. Vavani vindrahu njankara ni musoko ampandila yoliveliwa. Wawi evukulele. Onyakula ni karuma sa msum na emeria kawito hiye yoru wana wii mapotoro igokola sinkala vachiani kia kala. Hiva no vira waraka yale kerela wakula nari mwaho wa hejiwa. Hiva na hala wa sasa makalu o wala miteko sawa ya wii hina lapidua wili wili. Melo Enriquez Muholeli. Ova vihamasuni mwanikuru na yakose limusipali ya epoma ya vachua po.
1: Asante Amilcar da Conceição ni ntakamela ukomoni wongkumanilo uhuapari. Wokuma mwaka kumwahiyu unahala uvari ya nteko nkai muinda no jela po yo Mosambiki ni Utanzania ni ilelo ihotite iwaraka yuwi wanania Monter Bonifacio.
14: Ilaposa Mosambiki ni Tanzania sosa ina olelo muiwana no wa Opacheri ni hamuteko wa ohela itonye rosa mwilano, variari va ilapo pili isa okumela eaka enawa. Variari va muteko manoni ola, uosa iniwa yowera, okumihio musuruku onapira $400,000 au Amerika, yowera ovareliwe muteko ola. Musuruku oyo eriari enakela kumihua ni elapo ya Mosambiki, ni musuruku mukina onakela kumihua ni elapo ya Tanzania. Mutokwene anawehasa minlano ni eparea mu ekuvernu ya elapo ya Mosambiki Armando Chavana ohima wi namkala mateki niko inakila vari haka muteko oyom enahala yereke malikana enakumelike Mosambiki ni enakumelike Tanzania vamosato ni ikaro sinahala ovariliwa muteko sinakali eriari Tanzania ni Mosambiki Armando Chavana ohima wi siri ikomo miloko mitanu owa emosa sa mwindano wa vatayani ni sikina makira matanu na mosa owa miloko miili sa moloko rovuma.
15: Msambika kapukati komprometer na satevdaji de reafirmasyon da fronteira.
14: Vani manle osaina uiwana no yowini pachiri hemuteko wa hila itikonyero milano variariva elapo ya Mozambiki ni elapo ya Tanzania. Vano, mteko ula unahala umurika musuruku unapira 4% mil wa dolare ni natuna yowera nehele itonyero mu ikomo chinapanya balakalaka ni AOT Matayani nini heleto itonyero mu mwilano wa moloko rofuma unakaliha mwilano variari wa elapo ya Mozambiki ni elapo ya Tanzania.
15: Un orsamento conjunto 300-400 mil dólares.
14: Masuni malaho tapulelata Armando Shavana arimuto kwene mwalano unawihasa mwilano ni eparea okuvernu ya elapo ya Mozambiki. Mwiwanano ula osainiwe odar islamu warayo mutukuma na opacharenje ni hiku na naveli ni virale onamala muni hiku na matanu namu. Ukumila odara islamu ehali ilambahiru ni miyano Monteir Bonifasi.
1: Asante Monteir Bonifasi woku mudar salamu ilapo yo Tanzania. Ni natru wela ni haparichon lapono humomo wokato la ihaparichon pira. Ferroviaru uampula honshinta nchana asosia santu sportivo pema ampira ele kwa moja masintano omosa mbola mwaka wa 2026 santu agosto.
16: Fara uampula makaile na mashie la santu sportivo pema moshinta ampira mele mutiki hamosa. Igusa na madrika Alexi ni kulamu emoseni ya bimbini ya na madrika Rubenyu. Nukisa mkumana Sarman tumuka fara wampula hata pala madrikawe no mala umushi intaso sportivo pempa wampata mukina kuwa makumali ni ha vetro mayampa so sportivo pempa wendre mwaha wawo kulumona madrikawe tetu hiri umushi intu wa waya
17: está sendo um início a tip de viagens agora é só preparar a próxima viagem que é para Lixinga estamos a fazer um pré como é que se diz? Roteiro da Zona Norte. Vamos cumprir.
16: Molmo a Vitor Maia para uma comalinha, se puder o Pempa, o Lebraca Mocciano Mucumano, a Triquinha Macarpiela, o Naka Messão de Junho, o Amélio Chitre Farampula, o Ampera Meili, o Mutiquinha Mossa, o Ecohentalana, Ferroviária Wampula, o Nroa Otica, o Inhambani, a Sons Potiva, o Vilanculus, o Ana Sons Potiva Pempa, o Nroa Onia Sotrica, e Ferroviário Olixinca. Ampere kina kumkohola wanari ya tikingwe amusambola. Fero nakala mmosa, bayi wapemba kapunretu. Fero beira mili, shinkalo tete mmosa. Abebe, nikuwa soli ya tinki kishin tanavuetu. Fero maputu mmosa, mashakine kapunretu. Lika shipotewa sofala kapunretu, uneshipotewa sokutu kapunretu. Fero nakala, ntepso peraka matemishishe, kwaja soli metana mili, sotorona fero beira metana mili. Fero wampula metana mmosa. Abebe, leka shipotewa sofala metanu, uneshipotewa osongu mishishe. Ferroviário o Maputo, Ação Esportiva o Pempa Miraru, Ação Esportiva o Vilanculo, Ferroviário o Lixinca, Machaque ni Mutepo Musa, Ara Mutepo Makura Shinkalo o Teta Musaru, ni Baia o Pempa, Amatika na Igu Lusso Piraka Pili, Taran Tarana, Dayu a Ferroviário o Beira, Abdul Karimu, Akosha Soli, Naziri ni Jacobi, Naziri a Ferroviário o Wampula, Pono Jacobi na Matika Ferroviário o Nakala, Tarana Igu Lupili Pili, Wakuta na Matika.
1: Pio kumone nkumane logo hapari ilelo ichuma ihapari cha tenka jeni osobia ni Minasra Dorf mpahere wiku la fosala mamiteko jinta na varad Msambike ni umalihere sumana uomana buwa noiti
18: mkumane lo wa ihapari.